World Hypertension Day ko manyani bakata hypertension ba high blood pressure ko champing suwani gaman. Tura Civil Hospital lo diabetology sungengapa Dr. Cynthia Armarakni agantalata ni ko skangapa changna na simang na suwaha. Sumoy daw snibaji minute ko lachi yung haria sumoyo. Bollywood melody program kon asimang kna so naman gen ye program ni ngod ng dang dang hindi film ni git rang kon asimang naga matang gen skang pau nach film ni git kon asimang naga matang nga yan Sukhvinder Singh aro Gayatri Lair ni ng pagi tuwa gitarong nga berang zindagi.

na si Mang Nachville ni Berang Zindagi git kok na so naman na ha. Daw Jol Jol Houseful 3 film ni git ko na si Mang nagamatang skay nga. Gitarang nga malamal aro ye git ko Mika Singh aro Akira aro Miss Pujar nga ha.

Tao na simang na force film nigit ko ka matangya, Ian Kartik, aro Bombay Jayashree nilang kapagi ito nga. Gitarong nga chahubhi.

0: Force film ni git ko na si Mang Knaso had aw dagtik sa niya mano. Welcome film ni git ko knang skagen.
1: Yo, yam is tirang de tona krajok dalio kai chaman gino.
2: Baba yan nakaba chani rang ni nakna ni namjawa. Na adi chigapa chani rang kodi don tong na sa nang jokpa.
1: Na jok tong, na may kumasya. Ang iku suk chana skarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana skar ko chusokot na man na nang ako na wijama.
2: Amba, na cha preti mung jamano na sa jokode. Nang ibi ini namgini na sa gani nga ba. Matum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko wat poha. Nang ibi ini namgini na nama cha ani mi shu samjak rang ko sa chabuha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata wiyatinga.
0: Yan ang kaswani tira na si mang Bollywood Melody Program ko kunaso naman nga. Ya sumuyo na si mang na welcome film ni git ko kamatanggen. Yan Himesh Reshma yan nirang gabagito nga. Gitarang nga Kola Laka Valerie.

na zuban film ni git ko ka matanginga git tarong inga bhavin tujan ar ye git ko mandraj patar ngaha

jiba tau sa office na sukpa runginga. Yandake sumo gita sukpa giza gipa aru sumo yung naskang office niri yang plan yara mandirang na chunga gita dangdiki yung naman jawa aru mungsong bati ng tugpa aru chilbe gipa sunga damo niri bain gipa mandirang na wamang ni nang nika gita chunga dakchake yung naman jawa aru ning nika niko wamang na ungen ane yege etanyo para kataha. Unigima na jani plug department subdivision aru block office rangko dling gipa rang Antadang ni office staff ni mandirang ko sumoy gita riba mar iba jay nga, nirokani ko dakchi na, aru prung ni tkunga tabaji ni jakman bakan, jakko rai kam kaing pa officer na, uamang ni attendance register ko o na china geta ni ko na ha. Una agriba, uamang ni rang gitik sandi rokani ko dakani sumoyo, Rachaka gri ba permission gri office unari bagija gpa employee rang ni khosako raka sasti ko ongen neba mgra katani ko nataha nake jemangan prungni chkhung atha bajina jaman office ona sokpagen wamang ko let kamar ne changen aro yanake changatham na khung khung sumoi gita sokba jagen chmode wamang ni casual leave oni ko Salsa ko katigen unbaksana wiata gri office onari bagija gpa employee rangna uwa salni allowance ko jawa bahajira ko katigen neba mgra katani ko nangaha da somoi rang dongingani gmana chingit mangsa ko

0: nasimang pringnam tura program ko knaso da man ha dau jol jol chatro chatri rangni phoido mangani ko nasimang na ga matang skagin ya pringni ba ko jengjalni San Antonio school lo class 4 o porengpa tegam weyang bi marakni phoido mangani ko nasimang knaso gen
1: angi bimung ko tegam weyang bi marak anga jengjal San Antonio school lo poreng

0: thel pe chok sagini son kra na men an singa aru nam go ba biap im na simang isimo git kor nga ba mo im nam go ba biap ni dongai gen chimri sagini sokoma sokchawa
1: sokchawa
0: sokchawa mo yun mai nak na ngen gen jisu na re banak tan ngen mo jisu na simang ko kaminga men sagini son nok na men an singa aru nam go ba biap ni dongai gen chimo de jing salgiona soknak ta man jomon uji shuna re banak tangen na simang bi saunin ji shuni khatarang ko khnana ki siknang bok nak ta nangen runi gi etani rang ko manik bok nak ta nangen mo nu sa e salgini sunok an seng ga ba bi apuna nam ga pa songjen ma ona soknak ta magen mo ji shuna re bagen simo saunin na simang bi saunin ji shuni okka maniko khna chaknak ta nga khna chakken ma
1: khna chakken
0: na chakken mo ji shuni okka maniko khna chakosa salgini sunok ona de soknak ta magen mo uni nam nak ko taken chim osa nasimang gol phok na naskam scha
1: ska
0: mena kaba gol phok khok nagen
1: mise imadot aro uni bisa
0: mise imadot aro uni bisa mo basa ko nasimang gol phoni kemen khna jokma
1: khna
0: khuja khna khuja ode bisa rang nasimang name khna thambune e gol pho o mai ko siachem anching tawya gol phok khok nangen mo name khna thambune bisa rang ne na sangsa o mise imadot mangsa aro uni bisa donga chim nya gana omang ma nang sawalo nok the sauna wamang chani ko amnak tari angana nunjin sume wang nok the sauna sokke ha nok the sao ni gi nol ge sa sao chani na ma na ma ko kha de do na ko wamang ma nang san ka na tore te phan the bade mi sib sa di mena kana wa chani ko ni kim na men muk bok bi hana har chana ka das ka chani rang na ma ni gam thona su su da kin kana aro ni gi kha ding de do na chok na mo ko ni kim na bi re sal the te khatna ma na su su da kin kana buk takim na khatna ma nak tan kana dim na cha mano bi dim bok kam jem na mi si bi sa re mera kana ma ga bana ga na na ama anga ya kon ti sa mang mang cha ni na ma no de nam gen chim nim na mi si bi sa ra ma ga bana a ga na na non ma ga ba bi na ga na na na o chi na pang o de ro ya cha ni kun a cha na ri ang gen chim o de na de ha dong khat phil na man jana ba dong a skang o nang pha ba ya nak pap san bi ap chi ri ang en nige sokphul ba jaha arung khat phul nakta man jani mina mi si ma ga pa mi si bi sana aga na ha non mi si bi sa de wa cha ani kun ka ni ga man na men mak bok pe ha ma ga ba ji ta aga no mang ba wa de mani nak ta sik cha gi sik thang ode cha nas ka aro mak bok ka wa ne kin ma ga ba ni pe nga ni rang kho ba wa de mani nak ta sik cha cha ma no ma ra ka ma ga ba ni on thi sa mak mang sim sak cha ma ding so ma yo mi si bi sa de wa nol chi ri ang mina cha ani na mak bok thungi mangna ode salthete khatna matna shushu takai nikani gamen nol chir emna salthete khatpa chimna jamana mera kana odu ga de bikode mi si bisa kode chpa gata takha ha demna mera kana mi si bisa de chi chi ong khatna biap ko sandeo ba aru rama ko sandeo ba ong khatna gata man ja ha mi si ne bisa nolo namen skambe ha aru ja jreng be ha aru bian de ong khatna gata chol ko sandeya nakoba man ja ha jamana mera ka wa nolo dukong idong muteng somayo wa magbani agan gba khatarang ko gi sikra taha ham mangai maina amani agana ko mani jaiba aru ra man ja jok nimne mi sibi sade nolo skme donga ha aru dukong idong ha cha manu melakan digi bini dukong idong muteng somayo kepen mandir e bemna wa mi sibi sa ko ne kemna toke ga la ha aru sia taha anga chan chia gol phoni ko ne kanik ta de haires khang o phag baba endike chawi chagbong akone chan chia menes kaung pa wa ben dak pap san biap chi re angin

0: Nikitan irang kotak jong ode.
1: Shigen
0: mo aro duk nirang koman gen mo niman bisao nin maapani agana nirang ko mani nak tananga tak nak tananga mo niman wandegi takosa na simang bisao nin digi maapani katarang ko dalbat pani katarang ko mani gen simo ode na simang mandeok nak tamat gen mo digi dal ro ro nak tamat gen niman pasak ubade digi maagwa pakparang bas digi na simang bisarang sakanti ni sulni katarang ko skina kita pasak ubade jamanga niman simang sakanti ni sulni katarang ko maagwa pakparang skiyama
1: Skija.
0: Pasako beri skija ba mo? Skina kita jamangama aparang ba? Isolni katarang ko. Skijong odi mo gina simang aram. Shigen mo skijong odi. Shigen mo aro niki duk nirang ko man gen. Aro norok chile gen mo. Ma apani isolni katarang ko skija ni git rang ko na simang rang at nakta man gen ma?
1: Gen.
0: Mera kabagit kurang gen de.
1: Redel jamade.
0: Redel jamade mo de iya git kurang apa de.

Bon kamena simang Angela Marak aru unidolni solarang metelani gitrang ko kna suwa ha. Aru ya gitrang baksa bisarang ni kurang program ko kamata ni sume ba ya non bon ha. Tawduk tiksa ni jap mano delio ni hindi ko borko. Tsikung baji unahan na simang kna suwa naman gen. Unidol jol tsikung baji minit punga unahan English ko borko ba kna su gen. Yan akashwani tura.

Nasimang jansing mumun arndulni sunarik matilani gitrong ko knaswa ha. Da otikin ko la chiyong ahon nasimang deliyoni vid party program ko knaswa gen. Chisa bajiyo hindi kobor ar chisa bungo apsan stationoni English kobor ko knaswa gen. Yan Akashwani Tura.

0: Google pisu anga khu ra chakani macham liba ko ngam jaha liba hajar kini ko sa pisu sa april long ai khumat na ha na gi mena uni za malo mi jadi anga pa November 7 tariko yangi anga school tariko India sur khari ne oling pa Padma Shri Award ko ngam na ha na gi meng bana black people community kita anga horticulture department kita angko nominate ka ni ga mena ngai wa ko ba ma India sur khari kita onani ko ya Padma Shri Award ko ngam na ha
1: Sir, na ada omak mah aga nangah ha, nak na international award koba Vietnam mud nangah ni. Na ada ya Padma Shri award aru international award ya gini kesan man kway ngama ma unas kang ba gepen award rangko nak na nangah ha.
0: International award kong as kang gepen mat nangah. Unisab ano on Padma Shri award ko India sul kari ketang nak nangah. Unas kang janga gepen award rangko mat kuzing.
1: Niki mung sir na ada ya Gul Morris pa black pepper ko gi anasan ada award ko maninga ma ma pen rang ko gi ani gaman ba nang nara ya award rang ko na
0: ne mena ya award ko ang laut ani de ka pen rang ko gi ani gaman de ang ko record tung jaha de ba ya Gul Morris ki ani osa ang na mong song bat ka pung im bana ya ko dang thang mat sa ri bai mung bana ang ni ba ga na ko spice sport department me ba kata am boti through bai mung bana ang ni ba ga na ko visit ka ha unon bisong na a mala de pet ching chi riang bo hom ra ko ka pati meng bana ching na sapri ka lamat gen uni za manu de ching awata tin gen no minute ka gen uno mai da ka bung gen sem man gen man ja gen ang ching ba ka na di man jan di ban de gen de kam kai ni sum mot na lang gen ni mo ba ching na ang na ga na ni ka manang awara ko kam ka ha nda ge sa ya go mulu sini gi ani ka man sa anga ya award ko de man na ha aro rakken kam ko ka ha ni ga man bisong bang ni bagana kon kim bana nam chungmo chok aro su sok pok wa hali gamen singa ji khoba kham ka ge nim bana kham ka rikha im bana ukho angla kham khayo na ha da ge sa anga ya black paper chumare guru se ki anisa ma dia award ko timala
1: and ki gol muris ki e gami cha ga pa de garu su bang in gna de mai ni gamen ding thang man cha na ko ra si yo ka ha badita ba e mana gol muris chang khra ge na ga ta na ga ba baita ba e mana bi the rang ko ma na ga ta na ga chin na al ge ya si yo ka ko ma na ga ta
0: ar cha chi sku so cha tok pri si de pe ta nga gol muris ku gi na ba ching ba ha ani ba ga ni area ga ma ka ra hektar bu wa tha du wa ni ga man bi phang hazal khlat chi mang ga ta ko angang ni ba gan no gurmurus ko gi aha skang banga gui ko gi chenga uni zaman de borang ko roka uni zaman de gurmurus ko kasni kasni ki in bana gui rang ko gi aha mungsong ko pa uni zaman de wan borang ko banga gi iming bana hazal plot si bipang na ko nga kapat na katama na ha aro par patat na katama na ha uni ko mensa warang ni biti rang ko akki phala hawa kunter rcha gri mang ta ko anga phana katama na ha uni ko mensa anda ko pa mana niyo anda ko pa phalis mi cha ani rang ko record mat ani gamsa angkhwara dingthang matcha nominate khai minar angi ya award na angani seng so dong jacham leba khai nion anga selekha khuma na ha ndagi sanga ya award khuma na ha
1: ya Gul Morris rangkho gui bi phangon agi ahani agana andaki gi engon na mai rakpa dingthang mancha simsa kani ko Gul Morris na nagata na gacham aro ya Gul Morris ko gui bi phango gi ani ora gui bi phangna ba gui bi thena mamung namgi jani ko de jama
0: nagibena ya gurmurs ko gui bifang ki ingon lamel simsak na dilanga leka long thara tani sumai rango aru lige asar rang ko lige bol bijak sigamen rang ko chimong mena ja khamu dalni lalanga ja aditan deke brisirani ki setpon chadula kata nambang na kata bachinga ru bichirang ko nang la kata bachinga ru ko sakche chua imbena mai ba haju ko de gui bichirang na jakhal thu jani gamen agwarang ko de anga ko sakchi ko te rat changyo na uduriwan ku bi thirang na ro guirang na mamung nam bijani ko te abasa
1: na abul si antian Gul Morris khora apsan quantity o ba e man na mama basa ko bani na ko mi rang man na ba bas ko ba mai bul si rang na batte man na ha Gul Morris ko
0: ang ni Gul Morris ko bang batte man ani de hazar gani si dok si sni wang bang batte gat man na ha phalna gat man na ha uni jap man de bi thirang ko mi ba ha aro ndaken aptan waya basak ni ba bul si rang de bang bat khali bi thinanga aro bi phangrang ba je kri kani ga man bithirang bak batinanga bipangrang barir kiki bithirang barir kiki nangali gamen anga bangbati bithirang ko makna ni sumebe anga phalna ga tamana
1: na ge ega mi cha anyo sok pa nga ha andi ban de ki ong ngon na mai bala ko banik ne kani rang ko ma na hama ba da o man ninga mai ge ega mi cha ani bidingo
0: oye beben u chung motta ne ne kani rang ko de bak nga sumai rang on cha gurunga aru da aru la ga ba ya cha gurunga jirang jinik ne kani rang de ang o bon changja mena bipara lo stong inga wara komika khatena ka

0: Sir, na-adita award rang ko.
1: Kat lang ha. Aro unbaksa na ba state recognition bang jamay na mahari ni gata, sungni nukni mande rang ni gata na recognition rang ko mat lang ha. Andake yung ingon sir na makang chiba may ba award rang na kringani ba muksungani rang ganang ma?
2: Anga batang gaman sumay rang ba ang ni balkringi kampo ka ni rang o ya award rang ko ni sing suye mat na ka dungi ang abarang ko ka jaha ni bang ni balkringi ka ni chi ang ating tang mat cha India sorkari kita, kognis kaha rumah drang mahari kita, ni kesong sun lok surang kita, angkor di kognis kaha, diung kumat naha, nakataha, ni gemensa international award tu napa.

Asmang cheri sangma arundolni gitrongko knaswa ha to zol zol nang simang na barjini sangma arundolni gitrongko ka matang skhainga gitrong arong inga jisu ri bagen aro otmana ha chukan cholko

Yana kashwani tura somai do osal ni chigni baji mi chkhung aha aruya somai na simang na nam sang marak ni isolnar matelani gitrong ko ga matanginga gitrong arong inga walri bainga aro namau iyani

Nasimang binsin sang ma aru udinidol ni rungapa. Ua sijok ang na sijok agal sako songdong na namja ongjok aro pati gapa raron gapa isol ko yagitrang ko jojol kna sona mat na ha aro yagitrang baksa don sogaman somay ba yanon bot na ha. Da o jol na simang ni nam nake biat gapa rungmatela ni gitrang ko knang skana mat gen aro dala tamo skang gapa na simang na sek sektemson marak ni gapa git ko gap matenga. Gitni katabi chongara watkalja uan nangkoba aroya gitko namneke biat kaparangara goira grioni silchiruk sangma menjila sangma rukme marak arwa mangni gpenrepingrang tauna simangna na simangni namneke biat kapa septemson marakni gpa gitko gamatinga

na si mang salin ro marak aro unidol ni rung kapagit kok na sona mat na ha da ubon kame smith marak aro unidol ni rung kapagit kok na naman gen gitne kata bichong ara rasong ji shuna aro yagit konam nake biat kaparang ara chibra greoni manseng sangma silrak moment aro amang ni gapan rapeng rang do na si mang ni nam nake biat kapas smith marak aro unidol ni rung kapagit kok amatinga.

0: yama program ko kna sona mat naha aru yarang baksa don sogman somai ba yanon bot naha dau duk duk sani zamanon asimang manggapan program ko knang skan mat gen yana kaswani tura.
1: Oi ruga maine sa narwa dut kunta kinis khanya
2: plus f chin koninga chimoi
1: ye plus f ni gmun on ti sa thangat naman genma
2: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko plakat kpa mangrakat kpa aro chuong pa vitamin rang dong jaun mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghala shillong ni kata uyati
0: Yana kaspani tura somoy da watamni snibaji unga ha aruya somoy na simang toki house to dingtang tang hindi film ni gi drunkok nang skana mangen aru dala thamona simang nas khangpa aina film ni git khoga matenga gitni khatabi chungara ye rat khusna sip he aruan latamangis karni rngpa gitwa

Kema khapabo chungwa di ta nik na kani rang dunga ni gaman chunga na simang na ya some wa ganat gaman film ni git ko gamat na gata man jenga ni gaman ya some na simang na chahat film ni git ko gamat skai nga. Kitne khata vi chunga ra jise chupke chupke pardita hu pyar ki aro wan babul aro supriya ni rungapa gitunga.

Nesima, chat film ni git kok nas so na mat na ha da o girl film ni git kok nas kana man gen git ni kata bi chungara pir wo ra the aru wan kisor kumar ni gpa git wa.

na simang gar film ni git kok na swan baksa masum film ni git kobak na sona mat na ha gitni kata bichongara lakiri ki kati aro wan misra binita misra aro gori barpat ni gappa gitunga dau na simang izazat film ni git kok nas kana man gen gitni kata bichongara chotti si kahani se aro wan asabosle ni gappa gitunga

na si mang ejazat film ni git kokna sona mat na ha da o bon ka me chansa rosna chehera film ni git kokna skana mat gen git ni kata bi chung ra wo din ya carlos sanam aruwan udit na ren ni rupa git wa

0: Nasimang bon kame chansa rosan chehara film nigit kokna swana matna ha aru yagit baksa hindi film nigit rangko ga matna don so gamen somoy ba yanon bon na ha dau dik dik sani jamanos ni minit kola chi wa hon nasimang dilis tis no ni watat ke ba bibit barati program ko knaswan baksa jol jol apsan tis no ni ko chat pa jo hindi khobor rangko aru chat minit ponga au english khobor rangko ba knaswana mat gen yan agas pani tura
1: Plus F chin ko ninga chimoi. Plus F ni gman on tisa thangatna man genma. Namasyama. Jen salon a chaani rangko chaon. BN ko lakat kpa mang rakat kpa aro chuong kpa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bulgriata aro BN bimang ko manomata. Uni gman sa chaani rangko breon plus F chin gnang kpa ko sa brebo. Uno vitamin aro iron gnang. BN bimang ko mang rakat na aro an seng baljoke rakhina gata chaani bo sturang ko breon plus F ni chin gnang kpa ko sa brebo. Yako commissionerate of food safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.